and sa unim fie de doa ye di asia sori de na wo free sa e dan de si wono ana wo ka ho asa na wo paso wo chira sa e nipa ye ni padua ni asori dai no ka ni wu a wo di ni padua ba wu dako e wo de na sa asa so Jesus Christ on foto ni wo bia o wu ya